Ilenga nga fa lo lo he chumu fi fi o fa lo fa ma fa ta lo fa tro sa mo ya cho ile ni fo i awuli ole aso fua aso sfuma le valu ole masina lo na li mo le ni to sa e fa ta lo tro fo i chupu mai ole tinu to ma matina ma chu au sin sin ole tinu o pula pula lango to fo le lao la to so fua Se yo ola vai tatu fanau la Haiti, awa mai o tau le ne yasofo. Fatalo watu I fōi ia, I ne au whangarunga pa ia le tua, ia fionga tamata isama pa tele, ia ola o whawhale malu, whatuna pauli ia so se taf o Australia nei. Ia mezir kolo pelo mō mai le tatu tautua ia ola o Tawse aswa swina li polo vai o leo lau was manu I au sama. Maa lor soifua mokin fale lefu tau tuina o eze ia pa ia li tula atasi. E ha mailo wa ao wa tulo lima wa umai fosi tau tua mo oe. Fa malulu wa tula atunu o lehen faifu na awai mai ia le tatu iso. Ia pole fiko ia samu le oi. E pei ona maasa niai ia azo fua masalo ia o a pisi fole uso inga luenga. Ya yulea ya ole malusia ya auna ne tchuina oi e ole ala mo tatu telefone mai samo mo tatu telefone mai melo tupu a societa forkelope tchu masani le BBC news mo tatu talo talonga mo tatu fasi silanga ya ma melo tupu ne vai temitono australia Ia mana tu si mai alau fafuanga alau fatatani mitaro tau mo oe.

0: still sharing the world with you on 98.1.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
2: Mabuhay!
3: Maayong gabi!
2: Tado's Canoe!
3: Mahay na banggi!
2: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
3: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas 6 ng gabi hasta sa alas 7 ng gabi.
4: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
3: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
2: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
4: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
6: Maligaya!

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Anyway, ang dami na pinag-usapan during patalasta.
2: Yes, our opinion.
3: What's the opinions time now?
1: Opinions on movies. Yes. Opinions on movies. Anyway, it is 6:49.
2: All right. 6:49. Binisita ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa FIVDEC Industrial Authority sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Matapos lumabas ang ulat tungkol sa umanay illegal na operasyon na kinasangkutan ng mga undocumented foreign nationals at mga Pilipinong manggagawa na humahawak umano ng posibleng mapanganib na materyales. Batay sa paunang investigasyon, may sangkot na 69 Chinese nationals at isang Pilipino sa operasyon. Iniutos ni Teodoro sa Office of Civil Defense Region 10 na agad magsagawa ng kumpletong inventory at accounting ng mga empleyadong naapektuhan ng pagpapahinto sa operasyon ng pasilidad na nananatiling aktibong crime scene habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagpapatupad ng search warrant. Nagbabala rin si Teodoro laban sa sinumang hahadlang sa pagpatuloy na investigasyon at iginiit na pananagutin ang mga magtatangkang gambalain ng legal na operasyon ng mga otoridad. Kasama ni Teodoro sa pagbisita sina PAOCC Undersecretary Benjamin Acorda, Regional Director Antonio Sugarol at mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police.
3: As we speak, the impeachment court Senate in the Philippines is ongoing.
1: Yes.
3: And so support sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte malakas pa rin sa Mindanao at Visayas. Malakas pa rin ang suporta sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte maging sa mga mambabatas mula sa Mindanao at Visayas na sa kilalang baluarte ng pamilya Duterte ayon sa House Prosecutor Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayon kay Ridon na siyang tagapangulo ng House Committee on Public Accounts, ang malaking bilang ng boto sa Kamara ay nagpapatunay na ang suporta sa impeachment ay nagmumula sa iba't ibang partidong pampolitika, rehiyon at alyansa. Nasa 257 na mga mambabatas ang bumoto pabor sa pag-aproba ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Batay sa opisyal na talaan ng Kamara, sa Visayas, 43 sa 50 na mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment. Sa Mindanao, 41 sa 61 na kongresista ang sumang-ayon din. Sa Luzon, 125 sa 142 na kinatawan ang nagpakita ng suporta. Dahil dito, ayon sa kongresista na pagsinungalingan, ang mga paratang ng impeachment ay bunsod lamang sa interes ng Luzon o tinaguriang Imperial Manila. Inireklamo si Vice President Sara dahil umano'y maling paggamit ng 612.5 na milyon na confidential funds, tagong kayamanan, panunuhol at mabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Itinatwa naman ng pangalawang pangulo na ang akusasyon ay sinabing walang basihan at pampolitika lamang ito. Naisumiti ng Articles of Impeachment sa Senado sa na inaasahang magbubukas bilang impeachment court. As we speak right now, nakasuot sila ng kailang mga red robes and as we speak, Senator Alan Cayetano pa rin ang Senate President. Sinabi ni Ridon na dadalo ang 11-member House Prosecution Panel sa pagbubukas nito sa ganap na kaninang alas 3 ng hapon para sa formal na pagsisimula at paglilitis at wala absent si Senator Bato de la Rosa. Bakit kaya?
2: Not sure.
3: What's your, well, bakit wala siya? Last week, andun siya. She showed up.
2: Nagpakita siya.
1: Nagpakita siya because nga of the spill.
3: Yes.
1: In the hopes that... anyway.
3: Sige, hindi pa push.
2: Sa Malacanang.
1: Yes.
2: Ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan noong May 14 upang suriin ang pagpatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos na pabilisin ang implementasyon ng mga prioridad ng proyekto ng administrasyon. Kabilang sa mga dumalo sa regular na assessment meeting, ang Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, DepEd, and DBM. Tinaklay tinalakay ng mga ahensya ang issue sa paggamit ng budget upang mabawasan ang agwat sa pagitan ng pondong na ilabas at actual na nagagastos para sa mga proyekto. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, umabot na sa 1.287 trillion ang nailabas na pondo para sa ikalawang quarter ng taon. Binigyang diin ni Recto na mahalagang agad maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga programang pinupondohan ng gobyerno. Anaya, mayroon pa rin mga bahagi ng pamahalaan na kulang ang paggastos o underspending, kaya kinailangan agarang marisolba ito. Ayon pa kay Recto, posibleng umanong pabilisin ang mga proseso ng hindi lumabag sa batas at nananatiling malinaw at tapat ang sistema. Dagdag niya, inuutos ni Pangulong Marcos na i-fast-track ang mga prioridad na programa upang mapalakas ang ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Sa nagdaang cabinet meeting, paulit-ulit umanong binigyan din ng Pangulo ang pagpapabilis ng proyekto may malaking epekto sa ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagpigil ng inflation, at pagpapatibay ng food security. Ayon naman sa palasyo, mahalaga ang patuloy na paggastos ng pamahalaan upang mapanatiling masigla ang ekonomiya at mapalakas ang paglago ng gross domestic product ng bansa.
3: And we'll end it with a good news. Ang ating one of the high profile na nagkakarga ng bandila ng Pilipinas, Alex Ayala haharap sa kay Olynykova sa Strasbourg opener. Sisikapin ni Alexandra Ayala na makapagsimula ng malakas ang kanyang kampanya sa Strasbourg Open, kung saan makakaharap niya si Ukrainian na si Alexandra Olynykova sa opening round today. Magiging mabigat sa Filipinas tennis star na si Olynykova na kasalukuyang nasa world number 68 sa WTA rankings at may karanasan na sa Grand Slam matapos ang kanyang debut sa Australian Open ngayong taon. May solid din siyang clay court resume matapos magwogi ng tatlong WTA 125 titles noong nakaraang taon sa Italy, Argentina at Chile. Bago tumungo sa France, natalo siya kay Simona Walters sa round of 128 sa Madrid Open. Samantali, galing naman si Ayala sa third round exit ng Italian Open, kung saan natalo siya kay two-time Grand Slam champion Elena Rybakina 6-4-6-3. Ang Strasbourg Open ay magiging ikalimang clay court tournament ni Ayala ngayong season matapos ang kanyang kampanya sa Linz, Stuttgart, Madrid at Rome, habang patuloy niyang hinahasa ang kanyang laro sa European clay swing. Thank you, Alex Ayala.
1: Yes. And then last item lang, I just wanted to mention, of course, that Jannik Sinner, of course, won the Italian Open. Ooh. Over the weekend, making him the second player to win all 9 active ATP Masters 1000 events. The only thing he hasn't won yet, it's not part of the ATP, 1000, but it's, of course, Roland Garros, French Open, and the Olympics. But other than that, he has won all the other 3 Grand Slams and all ATP 1000 events, and he has done that at the age of 24.
2: Wow.
1: The only other person who did that was Djokovic.
2: Yeah.
1: But Jannik did it in less than 62. So he had 62 fewer matches to reach that achievement.
3: Are you joining?
2: Wow. Wait, 62 fewer matches. That's awesome.
1: I know. I'm a big fan.
3: He's an athlete. He's really good. But I don't find him fun to watch.
1: Kasi nga, sabi
3: parang
1: iba,
3: robotic nga.
1: Yun nga sabi ni Fonseca. Oh. Pero,
3: but you
1: it's
3: know
1: amazing.
3: What? His interviews, he's funny. He's animated.
1: Yes, yes.
3: Natatawa ako sa kanya sa interviews niya because they're really trying to like break him, break character. And, and a lot of media are able to break him.
1: Ayun. Anyway, on that note, we just have a few more minutes left. We'll just play our last song, which is all about Yeng Constantina's song of Bye-Bye. Hanggang sa susunod na linggo.
3: Thank you for joining us.
2: Stay dry.
3: Bye.

Ko tau fasi hiva ka kala ko hoko. Ata maki mo dolhon ko doa bea ka whanau le te o mai I he fia fini. Pe ko whebe a whetu o ku ke whanau o mai ai. Pe ko e o pe, pe ko e ngalu o pe. O ko o ato e fasi ko e ni ma au ma aloho kau mai. Hiva o karani walo se misi. Aia e hiva e atuia he kalapo lompe au.

ko e tau fasi I whaasi ke pōni, ko e seia o whawhine, pea o ko atu ai fasi ko e ni, ma e ngahi tamai ko tope, ai ana e whahoko a hono whamanatu, pe I he ngahi community tonga e ni ihi, ai sapate tamai o tonga, ai ana e hoko ia aneafi, ko e fasi ko e ni, o atu ia maa ki mautoro e ngahi tamai, seia o whawhine.